0: ya ma se ti ojuma ba ti maniri ma se ojumo ne mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo eyan san bi akoko ire owuro de e wa gba iyanu latenu baba wa ninu oluwa apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seed of christ golden church land of reality ti national camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 igosi ibadan expressway lufu wa pe ipele ogun apostle oya
1: ogun oru to yo lenu oni ri mo
2: amen
1: majemu oju ala o pare
2: amen
1: ogun emodi o pare
2: amen
1: asetimon pa kadara da loju orun e pare
2: amen
1: owo to ndapo mo loju ala o pare
2: amen
1: owo tin gboje fo loju orun owo je gedanu
2: amen
1: majemu emodi yan o pare
2: amen
1: ogun tin gbe ogor mi loju ala mo pare
2: amen
1: ogun tin gbe ogor mi loju ala mo pare
2: amen
1: ogora jade wa
2: amen
1: ogora jade wa
2: amen
1: ogora jade wa
2: amen
1: ase tin be ni Psalm 19 ti ogore la yeja ase ya wa ye re
2: amen
1: wa jeyan
2: amen
1: wa dide
2: amen
1: oro ja seri
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: mo ki gbogbo eyan mo olorun awon ayajo bayi la ma npe ni ojo isegun ojo tuesday ojo isegun ni won okoko ma gbogbo loju ala won ma yu awon eyan lenu loju orun won ma pa kadara da ogun ti mo nja loju ala ki sogun ta mo ri won ti le pa emiran re patapata aji a mo po lala eni o so ala to la ko mo o nlo be lati oni lo majemu ti won fi dapo mo loju ala majemu yen pare
2: amen
1: in the name of jesus
2: amen
1: wa se bi oba laye
2: amen
1: wa jeyan
2: amen
1: wa dide
2: amen
1: in the name of Jesus.
2: Amen.
1: Banke to wa legbe ko e karo.
2: Amen.
1: Nya karo. Ni Nigeria ti wa karo ni nbi. O le je ka sanbo mi, le je ka lembo mama. Ni Nigeria ti wa bayi e karo ni. Gbogbo bi te yo mo karo jire ba wa. E karo lanki lowo lowo bayi. Loruko Jesus wa ra anu gba.
2: Amen.
1: So pe ma ra anu gba.
2: Amen.
1: So pe ma ra anu gba.
2: Amen.
1: A mo gbadura lowo lori ogun oru. Ogun oru o se te yan gboro fi sere opolopo omo ologo na ti somodo omo ologun nipase ogoju ala awon ogoju ala yi ibuna ti nwa gan awon wo ni root ogoju ala yi kini ogoju orun kilo ni ba se pelu igbe aye eniyan gbogbo awon kan won lo ye ka mo awon ti ma to yan wa loju orun number 1 awon to mo yan number 2 ogun agbegbe number 3 emi ofurufu awon kan meteta yi ni won ma parapo to ma yo yan lenu loju ala meni toku mo le mense mo tin ba se lo mo le sori jo mi tore to le nbe oni majemu ibi majemu ibi ona mo nda la mo gan o majemu ibi yen ibi te yan ti wa lo tin sele ibe lati ma ri oko orun ibe lati ma ri majemu atorun wa be ni en ti o ti mari laye but loju ala ama bokure sere ajo ama se bi yawo nu ile ajo ma ni ba idapo loju ala bo ku ti mari ibo lo ti roko loju ala amo ye yen obirin te ti marriage loju orun loju aye ko soko emi lo ko ko gbadun e emi lo ko ko so won majemu oju orun ni awon majemu yi o gboro ma wo niran won a ma gba ise lowo eyan won a ma gboko lowo eyan won a ma gbomo lowo eyan won a ma le eniyan gidi sonu lara eniyan e te wo si mi sa bo pa se bi o ba gbagbo ma je mo emode yen o ya para
2: amen
1: ni mo se tenu mo pe bo ba wa se campuri fun oru ta mo gbadura yi to se mo bi sere o make sure pe o wa nbe darare gba tori won ni fe ko wa loju ala wa confuse imi ma ni o ti so pe won lo sugbon lojo yen o kan re o na ni won ti mu o lo soko ise loru ko ba lo sise soko le re o ko mo ba lo na ni won fe o bo oko oju ala lo mo fa oko eru laye iru won won je se bi oba boba ko ki won jabo majemu ni majemu e mode ni o mo gba to da majemu yen tori pe o ti daye gba na won ni mi ale mere ni won lo mo omo mi ni won lo mo ile ni a lo mo na gede ni orisirisi na ma nso anu awon obirin te ma nse mi imi o ni su oko ni problem o oko gangan lo ti fowo fa eh nti o ye ko fa lo ti fa wale o ngba wahala bade yawo na ni bo ba bi mo iwo na ni bo ba bi mo to mo re orise iwo na ni ani se oni ya le ni sara yo obirin eyin ni ke mura dada eyin ke mura dada iwo ri pe enikan obi mo ngba ti obi mo won wa lo ko e kan to so po ko e le kan won so pe iyawo nigba ogun imi wa le mi ra ninu omi lo nbi mo si iwo na to pa lala looto o wa lala po oloyun o lala po obi mo loju aye o de lala o de mo po kun yen gan lare o bale ibi to e ko ti gibo o ti debe kai riba ko bi him mo pasa lone o ma bo
2: yesu
1: tan ba wa padua iru won e mo ra fadua won e worry na lo le gbadua egba apostu ayodele baba lo de gbadua ke mo ba gbadua e sai su ke mo ba sai su sai so ru ko mo ba sai so ru mo like ti jesus se o ko wa leko gan look orike orike fa ese kejila o ko aleko yes
3: o si se
1: o si se
3: ni jo mo ni o lo si ori oke la gbadura
1: jesus fura e lo gbadua ki jesus tun gbadua fun ngba jesus ba lo gbadua iwo ni ye o wori ti e to ba le ti sun o da kankan mo bi ti o gede ni imi e ti e lala e kan lo lala o je tan ti bi o lo lala ri to gun ba bo ko le mo ti wa labade ko le mo bo le ye se ma lu e lala ai lala ye o da to ma fi enta to ba ba ta o le mo lo se da ke mo lala jesus lo sori oke a lo da gbadua a fa won mo yin le
3: o si fi gbogbo oru na gbadura si olorun
1: o fi gbogbo oru na gbadua si olorun kini won wa nse 24 good hours la ma fi gbadua ni jo Thursday la go kan mo la dua gba toro mi ra pada ye eyan o te gboro miss yun na eyan gboro miss e oluwa ti ni kin gbadua mọna le tin gbadura mi lo ti eni ko wa tewo re ka fun oni mantu tewo re ka fun oloro be ni ka ba ru geda ya ka fast mo pase boluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun to taku si ni ajure ogun ye pare
2: amen
1: oh my god ogun ye pare
2: amen
1: pare
2: amen
1: pare
2: amen
1: pare
2: amen
1: yo gbadua teyan ebo ni yan gboro fisere Davidi papa a ma gbadua to ba ri pe Davidi ko sogun kankan nu gbogbogun ti Davidi ja patapata o ja o de segun ko de ti o lo ta won mo re lo won ja won segun won karu wale ewo ni Psalm 63 ni ese kefa Psalm 63 ese kefa kilo wi
3: nigba ti mo ba ranti re lori eni mi
1: mo ba nsun lo to ba won ranti pe olorun ni npa mi mo yes
3: se mi si se asaro re ni isoru
1: to wa ranti awon kan to lo se fun yes
3: nitori pe
1: to tori pe
3: iwa ni o ti se olurawa
1: o robi galaba senda rubi kasaya mo pase wo ma bori ogun wa bori ogun wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori awon to bori ni mo ni testimony mama yan ni wa fe le awon mo wale na pe lai lai tolorun ba nbe lori oke o won gbodo lomo mi wale e to fe gba visa po gba visa e gba we yin nigba to tenu badua kilo sele
4: preka orupa temi ni pastor Mrs. Rebecca Mayomi mo dupe lowo olorun se bi oba tori nkan tolorun se o jo mi loju ni odun to koja awon omo mi se birthday fun mi nigba to wa di February o wa pe mi lati London pe mommy iwe awon ti diun won de fun awon niwe to ba di March awon pada bo le mo ni lebo o pada wa bi o nibi tolorun baba se bi oba wa ah iro iwe yi o ma gba ko to di March ayun ko osu wo la wa yi May awon ma wa le ni May mo ni ro ko to di May yen olorun ma se yanu olorun ma dabiro olorun ma jo e loju so mu wa dupe lowo olorun nipa to di osu to koja ni osu pari osu bo se pe mi niyan pe mommy adura yin ti gba tori tin ba ti debi ibi ma wa kunle pe olorun se bi oba oju o ma gbodo ti mi tori won ti so pe bede te se fun ya yin yen e ma ri nkan to ma sele si yin leyin e so mo wa dupe lowo olorun wi pe olorun o je koju ti mi adura mi gba nigba ti mo gba se bi lori oke yi se bo olorun se baba se bi oba lo wa loke yi olorun se bi oba ma se se so mo wa dupe lowo olorun mo yin olorun logo nitori pe olorun gbonu ara olorun gbonu yanu o de pese iwe yen fun won lona awon meta olorun de se fun won lona iyanu so o ya mi lenu tawon meteta ni won de se leko na so mo dupe lowo olorun
1: hallelujah
4: so eri mi keji omo mi kan na yen na tin de fisa o sa ma lo sabuja lo ba so fun mi ni ah o ni problem nibi ti olorun baba se bi oba wa tori kini mo se lo se bi tori ti yin na ni mi tori ikori tori te lo mi lo tori yin ni mo se lo so lo ba di ose to lo lo ba ni mommy ohun lo sabuja o iwe yen won ni ko wa mo ni ko to de be jesus ti ma ba gboro ro to wa lowo mi ba gbe foya ko to ba ti fe wonu office won ororo yi ta sowo ko fi pa oju e ko fi pa gbogbo ori e gbogbo nkan to need won ma fun e so mo dupe lowo olorun pe gbogbo nkan to need ohun ni won fun ati fista ati gbogbo we to need gbogbo e lori gba so mo dupe lowo olorun fun ohun ti olorun se thank you god
1: hey gbogbo eyin abi enawo sibi omo re ma laye ja ah sawon odo wa nbe mo fe gun awon odo yi wa laye ja ogo re ma laye ja gbogbo eyin ti mo so pe fe travel ta fun visa gbon ti be di so pe Psalm 105 eba mi kaise kejila to ra won mi azo pa won o le eyan ni egbon to so nbe yes
3: nigba ti o se pe
1: gba o se pe
3: kiun ni won ni iye
1: kiun won po yes
3: ni toto
1: ni toto die kiun
3: won si se alejo ninu re
1: yes
3: nigba ti won lo lati orilede di orilede
1: nigba ti won lo lati orilede to won le limit e so pe e le limit mi
2: e le limit mi
1: so pe ma la ye ja
2: e
1: le dan duro
2: e le dan duro
1: in the name of Jesus
2: amen
1: e kan beli fun mi
3: lati ijoba kan de ijoba kan
1: lati ijoba kan de ijoba kan opolopo awon oloselu won ba won se ijoba kan bi ijoba e ba ti lo ti tan nu imi won ni jori won mo e ti e ni gbo mi mo won de sodo lo wa na o gboro wa ni joba kan de joba mi ni yes
3: ati de odo awon eniyan mi ran
1: yes
3: o ko je ki enikeni ki o se iwo sisi won
1: e tewo si bi loruko jesu ti nazareti ogo re ma laye ja
2: amen
1: ogo re ma laye ja
2: amen
1: wo bi olufe make sure ko ka Psalm 19 sinu omi gbe pade mi lola Psalm 19 ka sinu omi ta ba ti pari gbe pade mi laaro la on la Wednesday mo fe gbadura kan si make sure ko sebe oropo den da fun yan eyan ma gbe gbise eyan sare ara e titi le ri ofise be enikan ba nfi ogun odun ko ile ti won je pari e n pa yen be won ko saye aye be eyan wa aye oni mu e mama yen o bere le kiko 20 good years won je o kan agba to da maje mu pelu olohun
5: oruko mi ni alaja toyin lanose lati korodu mo je omo bibi ilu ibadan ah olorun mi jeun gan o olorun pe aba mi se bi oba pe won fon ninu aye mi mo ro pe ni osu to lo oju kan ti mi pe kin jeru eri bayi pe pelu ojo ori mi mo gba ti mo wa so fun omo mi lo wa ni ah eri to je tori ipinu mi waju olorun lori ota e losu to lo ni pe olorun ba se nkan yen fun mi ma bo sita ma je dupe olorun ti nse orisirisi eri fun mi gbogbo na ko leyan se ma mu dupe pelu odun ti mo ti tele baba e mo ti ri anu ninu aye mi ati ninu aye awon omo mi mo ro pe losu to lo oni ka jade si pe owo kan mo ka ku ba se lagbara si won fun wa ni kaadi pe ka ma kon ta ba fun olorun lo se osusu won de fun wa ni iwe mo wa bere won ni bi to ba won ni bi to ti bere yan na pagbara mi gbe mo bo sori pepe ota e lojo na mi o ri transfer se baba ni en ti o ba ti se ti o ba ti sanwo kan fun won ni kaadi ko ni ah pastor ejo efemi ni iwe o ori pe mi ni jo olorun se bi oba lole patan wa nse njo mo wa nsunkun lori ota yi tori pe odun lo pe 40 years ti mo ti rale won ti mi ori ko igba to di 2002 oda mi pariwo pe odo lo fi rale owo ji ngba yen owo ji ṣugbọn kan mi o lo si bi kiko re igba to di 2002 mo ko ile yen aye face to face ni mo tun party o de teji window igba to di 2006 okan temi na wa nse gbo awon egbe mi temi ose nko bon se rale won tin ko ile mo wa ni kan ba mi wo de teji window igba to olorun ti de dada pe ma wa ko ni room ati separate toilet nigba yen mo sa wo le yen pale mo ba ko laarin 2 weeks olorun mi ba mi pari e o wa duro ba to fi di in December yen 2006 yen mo ti gbede linted de level mo ra panu ni January 2007 mo ra panu mo ra so owo ogi mo san die nu e o ba stiff ni olorun ba lo nde mo sa ri owo ogi yen san nigba yen lati 2007 yen ile yen sa gbo ki sibe lati pe 2006 yen bi 20 years back bayi ile yen sa wa nbe to fi di pe isoro tun de bota mi ngba yen ti mi o ti eran ti ile ti mo du ebi mi pe ki alaafia ati ese wa fun mi na igba yen mi ti mo baba mi ti bi oba ngba ori isoro yen lo ta mi wa teni kan fi introduce program baba si mi mo se n lo gba ti mo ti n lo die die ka mo wo tenu ka san gbese o ti n kuro nbe laarin isoro yen mo ko gbe panu jo na mo gbe ta owo weather won ti sa lo mi ti eri won mo alaluminium ti mo san die die gbogbo e sa ti daru mo ta mi lowo mo ti ko nkan ta to mi ran ti ile mo so bi aba so yi pe en to ba kole akopati e pari ile yin ma sare dide ma fosoke en ti mo sa sele ni wi pe mo wa to fun olorun ni December yen pe tin ba fe se crossover 2026 pe nu ile mi mo ti fe ki wa se mo sa so gba to wa di last month ta wa jade pe bi popo nti won so ibi sa nsunkun so olorun ni pe iwo olorun ibi ti le ide o ti koja o ibi mo se nturo ojo pointi pointi ni o mi o lagbara re gbo mi fe mo bo olorun se fe se kin to wa program osu to n bo ti march yi ko olorun kan ile yen fun mi o de dupe fọlọrun mi pe o ti kan ile na ninu ọtẹ ta wa yi ọkan de bi pe ọkan temi gan ọtẹ e lo kan pe mo le rarun ti mo fi se ibi ti nu mi dun de
1: fi ese re kan le bayi fi kan le so pe ti oluwa ni ile
2: ti oluwa ni ile
1: ati ekun re
2: so
1: pe aye
2: aye
1: a àti àwọn tó tẹ̀dọ̀ sínú rẹ̀.
2: Àti àwọn tó tẹ̀dọ̀ sínú rẹ̀.
1: Máa fi ẹsẹ̀ lu ẹ. Sọ pé ó fi ìdílé ẹ̀sọ́ rẹ̀ lórí òkun.
2: Ó fi ìdílé ẹ̀sọ́ rẹ̀ lórí òkun.
1: Ó gbé kárí àwọn ẹ̀sọ́ mi.
2: Ó gbé kárí àwọn ẹ̀sọ́ mi.
1: Ta ni yóò gorí òkè Olúwa lọ?
2: Ta ni yóò
1: gorí òkè Olúwa
2: lọ?
1: Àbí ta yóò dúró níbi mímọ́ rẹ̀?
2: Ta ni
1: yóò dúró níbi
2: mímọ́
1: rẹ̀? Ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́.
2: Lọ́wọ́
1: Olúwa
2: àti òdodo
1: lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀ sọ pé mo bá ilẹ̀
2: sọ̀rọ̀
1: ilẹ̀ gbàrọ̀ Olúwa máa ṣe àṣeyọrí olórí ẹ̀
2: máa
1: kọ́lé mọ́lé
2: máa
1: rálẹ̀ mọ́lé
2: mi
1: ò ṣe dáadúró in the name of Jesus ayé ẹ̀ máa dìde kásá 19 kásínú omi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kọ́ ilé àkọ́pàtì kabaraya ìwọ tí wọ́n ń dá dúró tí wọ́n àjà ń lọ ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pé global voice nìyí bọ̀ wọ́n límìtì yín ayé ló ń yẹ bẹ́ẹ̀ báyé bá límìtì ẹ eré ló máa sá mo lẹ́ẹ̀kọ́ ní àbá ọjọ́ adé yẹn ó ní ẹni tó tó nígbà ó yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ gbanigbani jésù jàre gbà wọ́n gbàdúrà. Níbi tí wọ́n dì ọmọ lórúkọ Jésù ó yẹ jáde wá.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Wà jẹ́ èèyàn.
2: Amen.
1: Wà jẹ́ èèyàn.
2: Amen.
1: Wà jẹ́ èèyàn.
2: Amen.
1: Lọ́la ọjọ́ àánú tó bá wà fortunate tó wà ń bàdàn. Tó wà ń bàdàn. Nkọ́lé tipẹ́tipẹ́ wọn jọ parí ẹ̀. Àbó kọ díẹ̀. Ọwọ́ aṣá eré ọtí kò lọ síbẹ̀. Lásán kọ̀ ó yọ parí ẹ̀ ni. Agbára kan ni wọn fọ́ sàtí orí ni. Kasamnete somi o fe travel nda e duro won je lo kasamnete somi oko e wa lohun iwo wa naija iba je ko lo wa mo bo la soko o mo ya won ti oko won tan wa ni abroad ti ya won wa naija won block won ni ma serebo a se bo ti se aderi bi o ti ri gba mi sa to ba wa di friday hey ya ya ya to ba di friday ko wa won tan pe ni ise awon woli camp ma ni agbara lati jo thursday lo ti ma gbona ago kan osan ni ojo thursday lo ti ma gbona wa ni kuri beri eh oro tenu mi jade wa dide
2: amen
1: wa dide
2: amen
1: wa dide
2: amen
1: wa dide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ogo ra laye ja
2: amen
1: gbogbo eyan mo lorun te ma bless me loni tẹ máa fi ọsà káàtì mi ẹjọ ẹtẹwọ yẹn síwájú mo gbàdúrà ní orúkọ jésù ti nasareti ẹnìkan ṣoṣo tó máa fa ayé ẹ sókè ó yà lọ pàdé ẹ wàárí sífàlà ìwọ náà rí owó wàárí surprise in the name of Jesus ayé adìde wàá dẹ̀ ṣe bí ọba jésù olúwa wa gbogbo ẹyọ ọmọ náà tá a jọ lọ sí Jerusalem. So mo pa akoko ti nso mole o ti nwole niyan o ti nwole lagbara olorun October 12 to 19 a wa ni Jerusalem ati Jordan lagbara olorun on the 18 a wa in Canada awon olorun won ti book gan awon kan ti book la America to po tawon na nbo so won ati se book ti e o pade mi lale lori Facebook Apostle Doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba ye fun ni number te ma pe si be ni to ma fi register loruko Jesu ara number
2: amen
1: mo bless e or ko bless e
2: amen
1: aye ko dide
2: amen
1: gbo lojo bi oni oni wedding anniversary lo ra number
2: amen
1: e lo ra number
2: amen
1: igbe yawo re ko ni da
2: amen
1: aye aleto
2: amen
1: wa de sebi oba
2: amen
1: den wa won celebrant to wa nbi Agboola Fisayo ati Adebayo dada happy birthday to you mo gbadura e ora anugba
2: amen
1: mo bless apara abo e mo ri bonu bo jeje o ya gbagbara
2: amen
1: aye adide
2: amen
1: wa ara anugba
2: amen
1: wa de meri wa
2: amen
1: yesu oluwa wa
2: amen
1: oju sede kan fi da loju bayi pe
2: emi gogo meri ko
6: o tun ti yan ni lu fun wa pe a ma se bi o ba tun bo
7: be ni
0: ni o ipade adura olososu to ma nwaye ni se bi oba international power line city kilometer 54 Lagos Ibadan expressway kufu wa pe bus stop ipele ogun pelu ifami oruyan to baba se bi oba o ma ni agbara sa 24 hours marathon prayer etu yaya ma bo fun ti pare osu karun friday may 22 odun yi

tutu pe iwo na o de ni ru bakan na mo loruko Jesu o ma ni testimony to koja be ifami ururu yan to sise ami ati se iyanu ninu aye oni kojipo ka kiri agbaye Seminary Apostle Dr. SMO Mustafa JP ati mama prophetess Eunice Mustafa baba ati mama Shebi Oba.